mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiku oginintin loni ojo kokanla ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni lu Ibadan ni bulletin gun mi gbogbo le edide. This is another episode morning devotion for that matter gbogbo le edide le mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyan ara Sona Church e raye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bulletin gun mi bo le wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan ko mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan like oko ki eni tin fun wa lo nje ni wa siko yi a le se nkan kan like eni tin da bubu wa ni wa koko yi a le se nkan kan lai dupe lowo baba mi baba re e wa dobale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e dobale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo ajiwu bi okin dadi eyin e dobale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abu mo dupe lowo re fun owo agbara mami eyin na e kunle ni Jesu o ma se mo dupe pe won lo ntoju mi to ntoju awon omo mi mi lo ni ki nka ninu ore re mi lo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen ka kan gborin soke mi lo ni won so ara mi o mi lo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin la we engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo.